Timammeng alun dirumaka rujua wa hoshi Timammeng marwe veya vima ye Ei varavvesturu rujua wa meke